Om na bay na jam ko vahu opodam himo minit da dong sub update pagod to ko om ko ang habida opodam himo minit to ko po doy da ababazan da makinang ako da hozo sang katoon diti tapanay ko om hozo kong da yi nong ako to ko diti no di hozo manta di Ambros Moody kada da mombit kombit sinisuto non hozo manta di Irene Tadius di ko gad ko om nagi hozo manta di Chin Moikin ondomon zikoy da iti Om kumata kau diti hozo da sumusu teko apat hozo da tauvi mentok diti ababazan da makinangaw da hozo sang katon. Pagwi di na tawadan kumari di yuzu tu minakinangaw diti ababazan da hozo da sang katon. Hansan da nohis nga biginawa di yuzu. Nakapagawit nati da pumuandaman di Tavasi teko pumuandaman di Gugulo kandaman di au itamay mo do pion do mendom gisom do tadaw bay na om hozo do tovi diti apat hozo tovi tapinay ko hozo man tadi IV Bakansing Nokwo om su tonon hozo man tadi Agnes Kulungan Sodu Itmato Somok It Ginavo hozo man tadi Marley Jingkim Giatan Toko Belajal om Patricia kadi hozo man tadi Peter Dikili Kutawadan do minakinongaw diti babazan do hozo sangkotaon do minay ko omongo bago diyo zo hozo do sangkotaon do tikid tadaw kohimo.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Sa kondong sangpu katulo, magbakit ang pabalik. Masyaran Bajaw Hiling Sama, ako Abdul Kahar Haji Omar. Jadi murah-murahan, ku apiti saga siakan, ibuanan kita kesehatan, lajiki anu isa magbakat but ulang.

Operasi bersepadu Eskom Rasandakan nakatutun rena salinut aktiviti do manggal ra undang-undang. Dongo pram limo nga ulun, ulun nan datong kan do surat keakunan pati tinahan intara suang no hino, dongo pram rondo ulun nu Filipina am apat ulun nu Indonesia. Rapat nu rondo papatandulan komando Eskom Datu Victor Sanjos Napawala kawin ilo tinahan intaran kan do surat pangkiralanan inakunan. Operasi dua orang hinopono nakatutun aktiviti paparindiman, papasalangan pamahunaan rakuliamos inalungan, kesalahan naparindim, anumbung rasungoy amkara.

Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatir ra lompor no sihup into ravayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Tumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Kuameng, san buka karan mo to? Kara-kara kori, Mimi. Paino kakara. Masinduol guang. Mapagawin po yung Ming.
1: Ay, kulot. Ano? Ang sa'yo laro ito na si kulang takarabahuli. Ahuang ko sa lora oro itakabaris. Bocha aray krar.
2: Oh, iyo kan. Oko tupo kan magay lakdandani. Kamakapal ko ra rukun nagara.
1: Ino nga kulot ka. Tapi kan kulot, ino nga puno itakay nubas ra rati nupan siluman da kaya hantaka. Kawi nubinatikan ra limo prinsip nu rukun nagara.
2: Jadi, mapal mo po rukun nagara?
1: Tentu awangku, ulun nga itu nu Malaysia.

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan nonsoy. Ahalulum rapasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapabal ang lalat rapansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapa.

Yo bagai nere tu duo rimbai gona naring homion baga rimbai kasare into rimbai ini kelas anggang. Rimbai ninggalan ra haun pinatatang. Amsun rimbai di pianus iwo nan rimbai ninggalan nan ra iana. Ra nang kita kada jam kapalo pat ngu param tulung amin ita londom. Ra jora papalai kuram yon baga kara lo lo honu gata. Eno lo lo honu gata itu pinensalo no inan. Nguasa rendas rigata saba ela GS. Ra oro nunsu ra oro ka sa oro ka roka onom ra minggu itu. Ra oro nunsu ra oro ka onom. Pinensalo no kopi sa inan ang nguasa rin dasa di kata sabah LIGS rasa hari bulan bulan ka balu 2002 pramonom roro nun so roro ka onom hendra loho nun susunu gata balu ngaringgit onom ngopram 5 sen sa kilogram gata kapingan ni kainu grade ka sa 4 ngaringgit tulung ngopram 4 sen sa kilogram gata kapingan ni kainu grade ka 2 talung ngaringgit siam ngopram siam sen sa kilogram ang gata kandalan grade ka sa 4 ngaringgit 5 ngopram rondo sen sa kilogram gata kandalan grade ka 2 talung ngaringgit tulung ngopram balu sen sa kilogram ang gata si karap sa ngaringgit 6 sen sa kilogram. Yo papagani reto kono oral ba loho nu gata ra oro nunsu ra oro ka 6 rami ko itu rasa hari bulan-bulan kebalu 2002 pramonom pinsalo no inan nguas ara industri kata sabah LIGS sino kele kono pakai-pakai kono antala na kata min amin kono loho nu gata no Rayos ka nang kiningota kapira rimba yaitu kini takno pa kata kay nera live TikTok mai Irivo kanjan alon nom DJ kono paningkuran kanjan alon nom rimba kita kon kono kono rimba into repeat piong nantam ri Judith Korom rimba ninggalan anda aman sian tu Rayos ka nang ringota rimba itu rimba into repeat piong nantam ri Judith Korom aman sian tu.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra ina.
1: Kuliamos binal interaplastik, ang alaprat timpo aboy bonsoy apuso, suku ang iwit ra karamalan ra libong nukinayano kuno papatirin yak lalayaw. Stakot din tura kuliamos plastik abuli tahunyain rulio asaw kra kuliamos hunan takara tukir nuwaro. Ulay takano amati rasakot binal intora plastik ra intok pamaluluran pinalair na kaimar ramuyon. Itaka na lili, ahalulum am asusungkor ra rondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intora mon ra RTM, teman setia anda.
2: Benintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan amsor rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekandoy mengampin kosan mangaru rakatimugan du pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Gaman, asalong tatuang nagi kumari dia. Ba, marahian ako pa patimpo dat kaparahada sining diti iti sining dat kapagala. Sidiman tadi Harrison M. Raitan da Tundud Nakagayat. Kapisan nga nagi kumadia Helen Ducia. Susanang kwiti Elsa. Kapisan nga nagi tatuang kumadia.

Nalus ko na ng karoon. Siniman tadi, Step Joe, right on the... Kada na guli. Ponsi ko, tiyempa ka. Magalag at dati. Abi halima, Dastim. Kapis na nga ito, tuwan di dyan. Mga kopya, karangaw. Asapo kopya daron, hiti kampong dat bayan na ka daw. Dahoy, gaya, hinang ka kagya, halima to, asapo kopya daron. Jam kasiam doon ako pa daw 5 minuto tatuang it katatanod magkinangod di ko sa limbahan barustusin kapisa na nga natutuang kumanda dia ponsi ko ito magkinangaw amin sale kapisa na nga di Jeff Long kapisa na nga di kumadya sale ponsi ko tabi na ko kumpat river campsite mambakot mila baburon dat sebagi longkod ketambulian kampung di Tuwago id kayanan Kimanis. It materi kaburuan pemerunan Kerajaan Pengindapuan dan Pasakayan Mindet Sabah Datuk Iwan Benedict Minabarus Pengindapuan Ketambulian Desa dat Mibagal Dilo Kihara Kesuaian Sendiri It kanu mamagayat kerikatan dat Tambuloy Amiti insan-insan kanu dat Pepaburu Keparagatan Kerajaan Pengindapuan Kapanhak Konunuan Pemadat Megigian It Labus Kakalayan Nung hina di kayo hinang ka kayo nandit alumis, dit mila ngayon tambuluya. Haraka hina di kayo. Pansiko kayo dit like-like, dit kasalimbahan barustusun. Pansiko halima, to papailag kampong Mangisranao. Kapisrangan kumadat magyan tulun kampong Mangisranao. Pansiko halima, to magkinangaw. Posi ko di kayo dit master dot tap-tap kya. Pati lamusin ka ako kapanahan da sining dit, di sining dot sumusuhot nga kinahapot eh.

0: Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kapuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko papatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Arait minikun sining di Jimmy Palikat Titi no nga ingga isning de pekunian dao nga pinggrupo alasan oleh semrehan kerongo di sining tanah kampung mata di Jimmy Palikat.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Champaka biru haramilad tambuluyan kampung Rahay DJ naluyan Jungle Lodge kadao. Oh, yung harada timpunga karikata kasar hilo kyo Champaka mi iyakay yuho mantad kampung Moingob Tamperli isay giyari sinding tinan kong milang bilang kadi DJ manu okuda kadao rina pa kasi ni mantad di Koyok Menire. Abi Petrus Quintin DJ Kopi Kopi kadao balaglog at Kopi Kopi Petrus. Pansi ko to makidango, pansi ko di kayo dit like nagi share dit ko sa limbahan bersusun. Follow ya dahay. Abi to Fatsiao tikus gasabon tikus kadi. Kapisrangan dito to ang kumadi di kayo. Tapi naku ningka katundat Malaysia it nayatan sa pamagunan tilambusan pagirot maya pengunjuran dat kumainsan lagi Malaysia fe install 2002 na hapadamanam datulan ka hapadam isa diti it patunod karajad fast boost event media sendirian berhad Fazura Azima Awansha Minoberus program bila papasadia dat katundan gisam dot lima na hapad papa kita mantad pentok of Malaysia manahak kasiwatan kumadi kampay pemerunan keraja pengindapuan na kainan papenggaya kapadagangan produk dialo kumad Korea Selatan kadao babayan dilo osilid impahon papagirot piramutan Malaysia miampay Korea Selatan mayadot magisway sektor kampay na pidagangan kutambuluyan, kawasanan, inovasi nagi balajaran takawas program biti maningkana nagi kumasesti pangindapuan miampay mamamaguna nagi sesi padanan perniagaan muntok menghubdot babarang Malaysia kalapus dot id kapadagangan Korea Selatan. Pagkita na niti, pahoran pikikira dot katuro ang kawalutulan kapada misa 2026 idong Diamond Design Plaza Seoul. Cempaka biru DJ dong harap pengulut ponia dasining kada tabok tepus dudah sitim bandaran kadao.

Harada si ambilit pa mari kita jump ko pada tatuang posiko na di kayo di master pamakinangaw i berian sampai mati no ngaranda sedeng ditino ka sedeng mantadi koyok men tinan ku bilang-bilang abi mes hara ka pengulod sinding langad ku melahing DJ ka nga itino pa sinding dahi titinga ingga pala sinding langad ku melahing Petrus Quintini Tambunan posiko tu makinangaw posiko di kayo di masa pada miampai doha mayati ko selimbahan berus dusun itim putih po pirong di kayo sining pemalis sa ginawa i Victoria Ang kapisarangan tatuang di Jeff Law kapisarangan lagi mi Berta Binso Kawagu kapisarangan tatuang dia di Jeff Law kain kali ki dia Berta Elizabeth Beth posiko tu makinangaw Paulinus Gion asalang tatuang DJ ang makikinangaw suway hiti nanti tindahuan ti DJ kerongo negeri radio tu hara lain kerau lagi apa sih kau Paulinus kapisarangan de Kumaraja mi Charles Lejinen kapisarangan de tatuang terau kelima DJ Plo na kita binay tambalo sa Babi FM FB makikinong ngawit sa Babi FM kasalimbahan bersusun senang kapia tabid pia basan barakat mantad pinamangon kumato ko ten saran ponsiko DJ Plo ka ponsiko Elizabeth abi Lina Ina kapisarangan tatuang DJ ka kapisarangan may timbul tawaw mantad tawaw kapisarangan da tatuang kapisarangan da kumaraja kati abi Clay Ignatius kapisarangan da tatuang DJ ka kapisarangan lagi kumadia Clay abi Victoria Ang Kawago kapisarangan da tatuang kati kapisarangan lagi kumadia ponsiko na patilabusan kawago kaparahan da sining diteng.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wonsoy pipiro breeze walk, id suang seminggu.

Maikad na pangakon ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dot kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. Maikad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh kakunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parintah dit patahakon mitilambus mayad maikad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maikad no, tay kaaw mila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maikad no, atagak tay kaharo kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay maikad no, tuisuang kaditi. Poingapid kayong tutunan om hak no sebagi magigian Malaysia.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.
1: Akapanay kaki, ahinta na ang iwit rapuso taga apiha, ang ahintin ito ra aruol ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Hinsu papakonsoy ra lakawan nulumba, kapatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

0: apanay ko kikulot. Kretapi no nga. Kono po harang nano, atus kilometer sa jam, birikon po yo, walo ngatus nga mitataway no. Hilito mo.
1: Uy, ragalo no wang. Walo ngatus nga mitaw bago magkawaw?
0: Yaw, ahat nga to po kretapi to. Paino sino tayar? Basi, yakaw.
1: Yo, sa nganuan makalala, sumay labayan na no, ilahin to jo kondo injin. Ah, bago ko sumayil.
0: Hinohon, so ino, tapi sino yak po yo, mag na yakawi po no kretapi, kuminampay sumindaw. Katutun ko kikulot, bayan no kretapi to, bayan exclusive para humukon. Aun po apampar bayan no kretapi, akasala.
1: Yeh, kya?
0: Bah, huwango nga liha, sino kibayan mo kono kretapi? Kando intok no hiliw. Paino kono karita sino po intok pahiliwan?
1: Yo, kanto po. Gini ak, bayan na no. Makasiasi.
0: Kalalanan ko akulot mako po kretapi rabayan mo kon.
1: Yo, no yo. Bah, intano. Mugal ni engine no. Matatang to nanti.

0: Okay, onway zo na ginoui kaliaw kyo, o mimang zo na gina pahapa manuk tahu. Onwan zo tam tahu ginoui, tinumon ko na po nga mimang zo di teto, omis. Wangan na daw susu.
1: Ato, kupa di daway donis. Nay daman, nagipagyanuano dito eh. Tinumon nga na kohabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ti Julie. May mizo. O, oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, iba na dito na ontok na talwa. Na, siya. Ang apoto nga bihataka nun daw takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiva nga bitayti. Ah, mga kanzaro. Huy, yami, kinooy. Pizza. Ombogo magwiti. Okay na po mo?
1: O kon ka inka, Badonis. Ako to'y kosi. O uangani na pinagatinan mo. Noong ko habing pinagat no? O han, matigya do ontok do tolwo. Mega do tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pohogosan sa ba, Julie? Nagibango, kon ka tinan no? Tinan ko nagitisan ni. Kaya sa pain ko, mamagampi ba?
1: Naman no, po ba diyaw, Donis? Ako ka na, makinangaw.
2: Amang ano kayo dasan do tinan ni tolo no ko hobi pinagatinan toy obesity kapanak bahingkangan kumatinan do toko kay dasan to ko no po nga tagungan to ko sandi
0: ano hidago tuhuga zo auzumi mang patimpo do di kamin pong sapan

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapangunzatinan tayo ko otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy mananatinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: Bakas! Bakas! Bakas asi! Pag-ini zo! Kaya doon maya bakas! Ay, doon ko ako nakuloso di asin nalang bakas diti!
1: Kada ko susa asi, izo mo iti, mamama ditinda ma, nagibago kon kamialang nga lang bakakuk diti. Iso pinulo, iso tambang bo?
0: Magun samang ko na ko zo. Ba, ano po bago po diho no? Biyon ko po ng duya.
1: Permiso, permiso.
0: Ikaw.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asi, nakoy do na yung bakas. Agar nga ako bo. Katapay pa man ako bo. Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oy! Oy!
0: Aray, asi. Oh, ano yung asi?
2: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sang anudot tahun diti. Dogo isang anudot tahun diti. Hey! Magasuko do iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunan bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunan bakako.
0: Aray, asik. Oh, ano yung asik? Para akong sasik.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Bandila Saba, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, sunguhon mamamahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gisom sa ibu siyang matus bahong padam dupo. Bandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso o buhan koiso sa ibu siyang matus bahong padam dupo gisom da sa ibu siyang matus bahong padam paho. Namot Bandila Saba da baino, na pumusawa na matat Bandila Saba, ikumoyso om ginuno limpun na padam anong buhan kosisam sa ibu siyang matus bahong padam paho.

Nopihi katahung apod buhan kotu monikit taun sabagi tadaw piyambahutan son binaun. Tambahut na po nga songhun ni miho takohan sanon, dopopopi susuzan takaw, manak panuntudukan ni Ohi, om tomoy mo ito ning datakaw, songyan do min sadu o kinawangan suway. Bos datuhun, songhun tambahut tomoy mo ito ning datakaw, songyan aw mumohizo o binaun. Nung kovang na po nga inang tutunan na takaw, ikitimpu miyampay na takaw sa ngayon on sikaw na po. Nga, tambahot na po nga ikibaw pianitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo domunidong na takaw paino. Katawadan miyampay pinggisaman om inuhi sa bagi tambahot. Katabian tadaw tambahot sa binon, mantara RTM, teman setia anda.

ko naku. Mamanaw gakod kapawakas do tundu undu om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhuzungan za kapatun do gontob kinavasa om kapangingkuang gontob kolesterol.

Tanda ko na tanaw hepatitis son binon mo to papaing kawas to pipiumanan ko kumay guno minta mong kaida san tundu undu. Hepatitis na pangatalo ay antakan kumatundu undu om aw papakito do nununu tanda id na sa tantim punon. Nung aw ausapan ko pomyumbak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sandi yang pay mo kiano do vaksin minta mong kabakasan sandi ivad mantad mihang do susungkit om nagi papapanaw pumalisaan kahidasan ki timpu. Kapangihan timpunan kapangumahig kiniapon. Tundu-undu o hidas on si kau kapasizon. Ivado hepatitis tumimpun baino. Ohi mantad RTM, teman setia Anda.

0: science, technology, ang inovasi Sabah. Manuidang dahongkad sa...
1: Antur konsol kumaikan pogun. Yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinomo, ahal ngabi babay no, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababago, idsuang om habus pogun.
2: Tanudagay, doit abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, if RTN no po.

0: Posin takon po pagu ak ponjuran festival ko basanan masam pamugnan tawaw FCAT ko premiso duvangay wudong pudom onom miyampay papasung tu nizan ko basanan mantat magisu suvay tinaw suvay ko pakitanan kabas dasan ko basanan adat pisa saban sa za omtakan ng tikit tinaw. Nabas matili ko tundan kamakan kabu on spot om economic creative isila paragi muna ng tuduk FCAT adat nizam Abu Bakar titingan. Ada di ako pin sa makandino pagmogonop kuma ko pakitanan ko besanan ng kasanian na si Juntinaw it patutongkap ipapakito kapakasantuhun magigizan tawaw.
1: Saya yakin di masa-masa akan datang persembahan-persembahan ini akan lebih lagi diperbaiki, menampilkan lagi budaya dari segi kesenian, music mereka, tarian mereka, kepahlawanan mereka, adat perkawinan dan sebagainya.
0: Pinabawas di Datu Nizam iti dikapas kuminakap tahong panumduwa huhusap pagkikita nantinaw i Minampazat Festival na kumoy i Tawaw. Kumungan himok pogun mega Uzbekistan, Kazakhstan, Cambodia, Indonesia om Sri Lanka nakapanak katang tatamba kuma festival om nakapabu FCAT sabagay impon piyahanan ko basanan i nazatan som pamagunan. Id pungpusan kinangozovago iti tuhu do abal. Tayo mo ang Sabah, pisa kadasan papapantod pamunan maritim. Pagkito ang Sabah, Malaka, pionitan papabu, kutambuhuzan. Ingka ka niti abal, mantad Sabah VFM, minuhu di Sharon Raymond, mantad bawagizan kapabalan, akal ba, bayno, o ang pinadahin dahil buhos kadasan, di Andrew John Goninu. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi basian.

0: Totohuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Totohuadan, mikot vago detik damin ku kyo.
2: Totohuadan, minikot dain hotel dagay.
3: Pobos no, do kotohuadan. Kumadain isay nopo om sosongyan nopo timpu. Tantu no, do kanangan kodo tuhun sengyan mo bosko. Do kotohuadan. Kotohuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahimbahan mo skadazan, do ikot finasi.

0: Papi pasyan nga mga tabi na nga pikatatan ng mga kinamaliti sa BFM mga sa imbahan mo sa kadazan na pangan kadazan doon mo sa paptara ko ng diti ko iso da puhan diti kabahu timpo ba no ito pinay ko nga bito mo pa ito ko namot do mamuhis ginabo to kibaw diti ha pipiok pa yan suang hamin pambuson ko kuma day Diyazu
1: kasayimbaan bos kadazan manak diozu kapoyhan.

Tapi nai ko kapi, kiba ditia apat kupayhan suang hamin inambit tagay. Mitia ko paghuno po nga na tayo maragay manta di Johnny Bin Jason da mantad kampung Bambangan inanam. Pinapay ho do mini dupogun i Johannes Bin Lidown di jam ko si Zam dupong pramhima minit da ungo sodop di taraw ko niyap ko tahong pramiso da Wuhan di Wuhan ko tu da diho id hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Manta na do kaya dan diti do manu di papayho sinakagon Mojungkir, sinakagon Kinuji, sinakagon Lidown Dagul, dahid nombo na po, om santap tapinay walisam kinauvangan naging abi dahid sadu tayko ihid samok. Hao pa dinayhan do sangin hosokon o tinan di tango tegak, Johannes Bin Lidown, tu mandat po di kay katan di ho santap pinayho. Moi do tayo nasan ko zodio zu, sugutaw ko. Kapayan suang hamin kapaguhuna pa diti nga nambitagay manta di Johnny Bin Jason do mantad kampung Bambangan inanam. Pinapayho do minidupogun i Johannes Bin Lidown di jam ko si Zam duvong pramhimo minit do ngo sodop. Di taraw ko niyab ko tahong pramiso do Wuhan katu do dayho id hamin pungsapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Manta na do kayaran diti do manu di papayho sinakagon Mojungkir, sinakagon Ginuji, sinakagun di Daun Dagul om santap tapi nai walis om kinubangan lagi ngabi dari sadu teka id samok apa dinihan sengen asokon natinan di tengok teka Johannes Bin Lidown tu mandat pedi kekatan di ho santap binai ho tapi nai kong abi kepayahan suang hamin dokumodo voditi nambi tegai mantari Simsun Hua dan mentad kampung Pinampang Baru Ulu Kimanis papar pinapay ho dan minudupogun isim agin tay agin di jam ko vahu podam 4 menit daw daw ngosodop di taraw ko niab ko tahong pramiso da Wuhan ko tu dada ho id hamin pungusapan papar mantana do kayadan diti do manu di papay ho di pidu bongging dada ho id kampung Mahanday Pinampang om santap tapi nai walis om kinauvangan naging abi dahi sadu taiko id samok tos ako natinan di tengok tegak sim agin toy agin do jam do untuk tadaw ko isok kotahu do Wuhan di tikavahu do dahiho id kampung Muambay Ulu Kimanis papar do jam ko padam duvo tangadaw moi do tayo nasan ko zodio zu sugutaku. Kapayahan suang hamin do kumoduwa diti nambit tagay manta di Simsun Hua do mantad kampung Pinampang Baru Ulu Kimanis papar pinapayho do minidupogun isim agin tay agin di jam kavahu padam 4 menit do ngosodop di kunyab ko padam tohong padam iso do Wuhan ko tu dari haid hamin pengusapan papar manta na do kayaran diti do manu di papayho di pidu bongging deho it kampung Mahanday Pinampang am santap tapi nai walis sam kinuvangan lagi ngawi dahit sadu teka id samok to apa dinihan tu hosokon natinan di tengok tegak sim agin tay agin do untuk tadaw ko iso kotahu do Wuhan di tika pahu do jam ko padam duho tengah daw deho it kabangan kampung Muambay Ulu Kimanis papara.

Tapi nak kami kena hozo menta di Edward Boy join sesi ay tanda ko pusan ku ngapu huirin ko to hozo di Wita Japanese si ay tanda hizab ku om nagi hozo di Michael Mudoit ay tanda humuduk minamangun. Dari mentak bayan na mena jam ko tu apat minit na lih do dong subabit pog na tako mega tamay mo ratikid tarau ko nam duti mentar jam ko tu tahong pat minit dong subab isam jam kabahu tahong pat minit dong subab. Kibaw di tiyaba bazan na hozo pihim mo sa Facebook, WhatsApp, teka mo sa TikTok. Idnumba mo na kasi kay Diyazu na kasifatan na mamihi hozo nga pika na nga Diyazu. Idtimpo na sanjam din na. Kibaw na po, kon nga, no tangatampahut, eh, pinapabuzo na hozo po kyun ni Zandi ho. Ingko po nga, biyon po bago magagay mahik, in tangan dagay nombo isa in ako po kyun ni, no? Di minggu na katahib. So kyun mo ano po ko ni minggu diti, ipahozo po kyun ni Zandi Diyazu. Ano ko ni di no di minggu na katahib om zano po nga i om ngan bo daling ko po nga hansan daw ako kukwazan bion padagay sa zukon padagay isay dati itong tapinay i apa gaw do makiyun do hozo om i naman na kay po nizo do tinu kiba dati bo kon aw na po aay to nga ni hansan daw ako kukwazan to bion gada kay mahik po ngan nga bi i nakahumbus di minggu nakatahib ito ya kumusan ko na pa nga ito pa basan hozo pihi mo sa Facebook, WhatsApp, teka mo sa TikTok dito dari muntok pa yan nabay na jam ko tu parang 2 minute na di nabay na sumapit po ngunit ako tabi na ikaw nga vi kapasahan ko marat ako sandi sangyan do itindahan na babay na dito sunungi ma do aw o boboh italun nalun nga pingat ingat tamay mo kyo kada to ko kay daw do untok panaw kulita to it pamanan ko dito no do mga dito do office mga ipakalaja diba nantakan o ko higaganan diho id traffic light id punong pakazan kuma id luyang jadi kiba duwa kulita do no kopi lumpak aunehan sa sabab no dati do mumugusa do traffic light mo do imugusa kumusun kuno po nga agang isumok-sumok no di mang agang i traffic light na diho no gusaon ko sa traffic light. Dali ko pa nga tabunay ko nga vi kiba may po kong datako inka no may ako giginobar datako. Pag ko pa nga sundong ima do itimpu do oboboh talo nalun toy itimpu do aw oboboh talo nalun po toy gusto na gusaon no traffic light kyo isumbu ko musan ko sumbu do traffic light di nung agang na pang agang na nung otomo otomo no hisaw pang hisaw no dali pintong intong tono do no kotulan nga vi talo nalun montok kau mo higan to kau sendi nagi so von to may mo itia paganakan to kau kupusan to kau to may mo paingan daday damin no ko ikatan to kau ingko o itabinay ko nga pi papanjo lo kupisan kapayahan pagun saba japan saba do ababasan dumot te kembara merdeka jalur gemilang ke MJG do untuk tadaw bay no ko timpun tadaw bay no ko iso do pohan di te kembaku mitin na ba ako timpun na jam ko si Zamdong o Subab dahil ay lobby pa yung pida menara kinabalu ko at kinabalu

Monohuod oko nopoko manak sumbogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu ang opiyo manan na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapoyang buhay topiyo manan monong kotohuod, kainsodo matat ko giginovo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginovo momogusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manohod, sumabihan manakaday do tinimungan i momogunan.

Usap ko ba sa nano po nga kavo susumuni o tomo, ikiva, katang takavas it bogizan pungusapan, takanon om pumagingo. Ahay doon ang nubasanan, namuguno na usap ko basanan, om tuhon gigizon masir om sina, vokon it vinaon ni akba, lahat ko pamgunan usap o basanan. Mi pahot niyang pay ko simbanon timpo, pamgunan usap ko basanan iti na noko simban, masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kavo capsule, tapong krim.

0: na ginawo, unsikaw, pagano ko si Matan na umombo, om sumambayang no. Miang bahut no, miang paitang bahut, imihaw takaw hansanon. Om pahumbuso no, onu timagat in suang ginawo na takaw.
1: Hey, hey, hey! Kopi mo siya nung usubam. Himpunay na po, talaw di ti miyang pay kidum ni Omis ang boss di usual. Amang talagay na ito sa imban boss karazan sa BFM. Ikot din

Hey, opi po siya nung usubab. Timpo na ito po, tadawriti niyang paikidong di omis o boss di usual. Amang talagay na ito sa imbang boss katazan sa BFM.

Kemini pun diko isok buhan kawahu dubung ibu dubung prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika radazan tegazo kota kinapalu, awno di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun ka radazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa. Pipesan ka mga tabinay nga kita tanod makinang ako diti pangan kadazan no sebab taraw ko onom diti ko iso dapuhan diti ka vahu nabal no sebabay na itkan sana da vasi ang hidas ang suwat ko tumay mo sebab ka din nakarata ko hibay mo nakatahuad kumakinangan tununuan bago to ko kasipatan domintong kanabawon kakalmo mo bo diti pamagunan diti kakalmi ang pay doko minaan may pay kaupusan nga bida to ko. Dari kuma di teater pinay ngawi kapabagu teko minugu kab nagi dati do lidiu do timpu bay no teko minugu kab nagi do ketau huzan estro kapasaki nongon disikin nadi id estro mazaid numbul bahu tu iso id ketau huzan bahu tu iso teko mazaid tiktok teko kapasan ni mazaid facebook saba vfm tapi mazaid telepon piovito vitiazu id rtm klik. Timpu da bayan na po nga maso miyampay ko dago dahil da papasan hozo pihi maza Facebook, WhatsApp nagi maza TikTok nga kagumuan hozo da bayan na dito napihi ko maza edu WhatsApp kung ko napihi ko nga nato pihi tayo ko nakita ko maza edu WhatsApp dari iti hozo sumusut pokyo ni zan di Aida Pascalita iyo ay tando ondo mo no o ginavo dovokon hozo mantani Maria tati o Miss Guntingan kokomoy diti hozo. Kiva mai vo kon datako kani paghuila po ni zon kite hozo bo. Kiva mai vo kon datako diti sa tako sandi mintong datuhun. Kiva mai vo kon datako o tako kopyo man dako panin doa da ginapa da pokon. Sabab na po nga, so ngayon do mo bos tako, kohomus tako na bos. Mega do agazo na di kotinan dituhun. Teko, bos i opadu na po nga, na kohombon ko na di kamay di kani. Kaya pa may po kung natako ako ako nihaan do sensitive kada bo suway bo dadi nak panindua ginawa di ho dadi ko no ingko po nga ito binay ko nga bi pingat ingat boss ano yung boss kohombus id ano kabang tako ondo mo nagi do iti na padiha tako nga iso do tuhang dadi ondo mo no ginawa do vokon hansan do ako ko panindua ginawa do vokon dadi ho no. So vo no so ngan do mo boss mo do au sin duhan do vo kontun kiba mai boss to kuriti au to kopi mana do panin do do kinobangan potoi inobasanan sunungi ba i do basanan to ko tadi ho no pingat-ingat to boss pingat-ingat to kabang to ko diha to ko no pa nga ai so do tuhang kada to ko panin do ginapo do kon tu au to ko ai haan do ina po boss nga ko po covid mai kantakan i au avasi mega ekipa may vokon mamusaw do doy ohombon suno di gano kaya boss di kuvo dadi gakoy agak di opamusavan down na di si do inka dadi ho pingat-ingat kayo ito binay ko kabi dadi kinakonta ko hozo Maria tatiyo Miss Guntingan ondo mo no o ginabod vokon hozo pihi di Aida Pascalita.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohidas om ohikang kamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miya ganogi, miyampay, humozog sa hinayt sisam ngopod minit. Mimosikol sa hinayt tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbu sa hinayt sisam ngopod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakaday nogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.